Amy Duplessis, Emma Alena Saili, Yama outside backs, your wingy, my footback, your Maya Davis, Alaya Leti Inga, your Omirangi Paul, Braxton Saracen McKee, your Sarah Tuliau Tuua, ya ole Aulena, Otele Oilopo, Yini Tain, Ale Hurricanes, on a little viva in my crapu, Alessa Wato Alessi. Tato ta longa ta alwa vea o la ta alu ta to mala au al sharks o lima alwa vea o te mini usila ta longa na o mala failo atu ta to au yo manu asialo leo ta to Cam Roygaard ele uto se emel afale le chiefs ele ufale leo tu mai wale au le isi swinga ya pe ona failo le uto fo imai si ta mai to ruani usila wale umal tua manu o le hook coach belt ya mal ta Billy Proctor tulang le center to fo i mai ona manuanga ia ola wa yele spare huka yo la fo la wa tu ne ala fa le le ta long ta o ai le isi si u fa ilo mai le bulenga e wa tu e sui pili proctor taimi na o le lima le vavao taimi ni usila ta ao ta ao ia o le ono le ta ao taimi asa mo ta ao le vavao le le wa uri na le solulu ya pe ona isi na vaenga ya pe ona failo tal fortsung a plan to ona usai ni ele au le PNG Chiefs ya mo le tamu sanga le luafe luavalu luafe luiva mo luafe tols fulu tolu tau sanga le usai ni to o le wa mata na sa ulunga tala wa fa tala tala noa ele puta ulanga tau la mo el pulenga no ule Christchurch isi au le na au mo le moto i sauti le wei au nei ya la tu nga ya la fa mau tu ya ukilani a le la folinga mai o le o tau la mual city council Christchurch ise au au le la tu coach le man na oi o le li ile sa coach o Blacks sunga Risa Scott Robertson ya tau siya ya minu ya le fa mui moe a fa pe ta lia lia le tau mufa inga city council Christchurch ma nisi la fai pisi nisi fai si au la lo o le matua i ma na ya o le utau tu nunga ma na ya ole afso soani fo i le malaele i le lo o le tele i ava noa mo ta maiti le motu i saute tau vai ta alo lau lea ia ma ole a ola ola le lei fo i ei wai tele ta alonga i fo i ei sa atu fo le tamau a inga le lo fa o ngai le malaele le lo ma olai i a pisinisi ma uonanga fa le tali ma lo taxis o upas fa le kofi fa le ainga ma na ia e ta tele i loa wa le ua fa mautu le nao leo o le lua fe lua fitu, o le au lea Perth o le Pairs, lua fe lua valu o le au Papuniu Kini. Ia oina ilo pete o lua fe lua iwa, ia o le au lea la Lower Christ, le au lea la sau le South Island. Lua sifulo ilo le au o le NRL. O fuafua nga mamau o le NRL, le ufatatia nei, e le tau faisela tau Global Tournament, o le wingon famitalang, e faita alonga isi inu o la langi pe o Tokyo, o lona tona, wale uola nele ta alonga le fai Amerika ila mtanga o le tausanga. E pe fa ile lima nisi nu u ole la rolangi fa ye ya la tau ta alonga. Ole tau mafai le ina ya fa ola la ta alonga. Wa ilo ta tonunga. O nu u ye pe la afini ka isaute. E fia se lau ma se lau wafe pe fia miliona ta malakapi. A ele tele ni ava noa. A ola ila malakapi iliki. Ya una se ya nele o isi tamai. E ola lo lakapi iliki ya Afrika wa etete le tino tangata. Ya. Wa malala neitu o la rolangi. E mo ya ele ola tele ala yai. E maisia tunu uye maalosi ili soka isi South America, nu uma ina, iyo Amerika, o kanata nu uma na au, na ola ili lakpiliki. Iyo tasi ili hava noa li lei mo, mo yu na itangata, fie fie li taalongo li lakpiyuni, e le maua li hava noa, aise e maile liki. Ya, okole ni inga stasi o au, na taalo isi alo le ofiti na Japani, ya ya fahai na ilo na ola, ya otemine yolo ufea ngaila itu ola langi ma munga lama li vivela uli tau. Mai mau a e lu furu ono tau sanga o stau lea na a le wa fielo no soifua le ngale la ta pena e toifo isi ona a inga i fiti lo na tino maliu ya manuiel ni tae au ile tenu fa talo fatu faya mose manuiel tae au lo mafuta mai na ni usa welese ya la tasta to fa fie fianga ya ona ta pena mo ilo tato proclame le soifua malo loina o le si ufonga neo la mua i Wellington man fa fie fianga soifilo yel tae au sifulu lua minute sifulu

0: Sul pa ia male malo sa moa tupu mai e lo fa pion fa fonga mai ia sua isunga fa fia ngai nga tau langi ia mo tau falitua la lelei ia ema se fo io sunga I o ia fio ngai pātele matamai tai sa o sunga epikopo mfalitua o fsosoani katoliko mfalitua na ia tatou mātua mātutua ia o o li ima tamai tai Lau talavou, lau nga whaapae, sau au manga, ia, maise alo mwhana, au whaatalo fo ina yo tatou mātua, mātutua man mālo, mālo lo man mālo, man ngalui ngā letua. Ia o ai lava o lo utu ina o mātou I luma I letua I talasanga, whaafetai tele lava. Ia, mō le tau tau ina fo I o I mātou, ātonu pēle o tau ina o mātou I ngua, ai o lo o whaapea o na whalawa I tele, lau whaamanu ia ma lau tatalo. Ia, o lea mātou te manu ia ai, ia ai maise fo I o lo fea ngai e mga luenga, ma le tau tua ina fo I pa ia mali mālo tatalo. Tatsunu. Mana ya ni tai awa sevinin.
1: Mana ya tele man tu fo ilava ya sole. Tato mafati el malulu ya le o mana I mal ne tai awa fa tai ma vi ya le lo fa male anga le le tu pe ne tsa no fo ne tai awa. Ya o mai le ngal we ngal ne vai tau.
0: Ole vai tai mine ya pe le o o mai au kuso a ya to e fa I tu atu ngal we ngai pe atu tolua ya masina fa ngal we ngal tsoi. Ia au kuso se te moktopa novema ia wa amata ona alu ilalo tausanga ai wa amata fo I una tamufai fo ili fato pitope ia vavena uma ia ia ngalwenga ia uma fufuaina ia uma le taimi ai uma fo I ia aile ngatala ina tamufaina ia faa uma ia ngalwenga uma fufuaina mone tausanga ia alifu amatantoe plena tu ia ngalwenga mone tausanga fo fu amatantoe vava alikale na matilutilo ia oame amatatuai ia fepuali buape mo ia yanwali kisimasi ia uma yanwali ia laetau tu ia amatantoe ia pio fepuali ia tuloa anga ia yuni ia amatantoe plena tu ia pio ngalwenga masani ia na
1: sano faya tato Ia e pēla ai aosa mai loma na isi vāi ngō ile ale soifu ngai whale ai ngai pio whala vlawe ma I wāti le ile tele o mō meo plan mo fufu ngai whai
0: Ia
1: o Whaofiofi tono vale
0: Ia o ia ia ia wafo ile ai e ia ia tātou fufu ngai fo ile ia e o laua uman faa faa fufu ma tu I lalo Ia e taon faa vanua fo ia ni le vaa ni vaa ona I vai yaso po ni a yaso watato te le loa lava me tupu ia e atua le vai yaso au kilani na walu fo ili maliu ia o mea na e le tau pulea e le tau pulea sisi ia o ta alu o maana ia fo lo ta alu so ta maa lo loa to lo ta maa fau fau ia o ta sao lo ia tue tau tiru tiru wape we po fi el mea lia ngata ila
1: Iu tau wha maasa ni.
0: Ia ngā ala. O ta kiki loku I meli koe a tuale a alu a tuale vai aso taru. Ese te sau. O langi I meli. Koe fio koe kali a vapia sole.
1: Ia mālolo nsa I mālola vesi. Ia ele tau tere mwheona alo mai e tūlanga whapenao whalamlami na I tātou a inga. Ai ole sa whalongo tāwha ele tau ofania ole nei tau sanga. Ia se I saunua ia lnava e ngā mānei ol tau au au nang.
0: Ole ofania ole konferensi le ofania le upunia we fo le pe arta to le ofania ia to so le mato conference po le mato maftanga na sa fele so mo mo o no you lai to so le to we ni to sanga tan na faile mato konferensi le ia sa faile apahat ile fale tele na apahat ia ole mato ole aunga le fa mo mo le fa mo mo o pepe pasifika Ole aunga na, ole fata waina o alo mafana u Pasifika. Mata mai lava le taimi le maitanga litina se yo o atu ili lima tausanga. Ona tatu titalitonu o alo mafana u, ole lumana ile o ainga. Ale leia la le faafaile leina mai ole pepe ma leva ainga litina le taimi le maitanga ai. Ia eo o atu le taimi o matutu ai. E avea ne yalo mafana we fainyo lato usawa o ngā mō tato a inga e ka le sia nuu ia malatu nuu peo le tūlanga lea e vava aila ia le ofania faafaili le ina malatau sia ina le pepe o le saonga le mui tonu on manawa le tina saonga le mori tina saonga le mori a inga le ngatai mea tau sami mea tau mafa ia aso se vaenga la mo le tino le anganga male mafau fau o meana e vava aiai ina ia whapeona ola ele tamaititi tuputupuae ia masa tumu ia mafutanga wasa amatamato

Ni sile le luata usang talwa sa fail matu e falsa ina e apahat ni matu e kalesia a ia au fai atu watumu. Ia so atele ia tamaita e forma e ia o student mai e fitireia. Ilia onga fa forma e fitireia na iai ia o tangata.